Ya wadai wadai. Dengar asamku. Iwe. Rugi nasegai wo. Pidiku. Di. Hakuna munu. Munza yawe. Munza yawe. Udombaye modoro. Bayo kudi jo. Mujungi wae.

kuzo akubatshele futhi imbongeni ngeme ukuthi utenywa kanjani umuntu wakho stimela sasezona Kuyadingeka ukuthi umuntu wakho umtetemise. Umbize kamnandi.

graduates ngiyaba ngekhona cause this year zwitsha itachete kuyenzakala kuphela makuthi awuphilanga kahle emzimbeni lo nyaka uyayithola ke impilo kahle yakho uzosila uzosila ngokugcweleya nawe ungumuntu okwazi ukuzenzela izinto zakho ngendlela ofuna ngakhona lapho confess positively ngempilo yakho ukuthi noma ngingakasili kodwa sengisilile ngegama lika Jesu.

ukuthi sizokugqisa uhlelo lanamhlanje esingenisa lapha nomadala boy ehamba lo alendoda ingoma emnandi kakhulukazi esidlala manje ithi yona impi yamatshe no-alendoda lo-ke limazi ngadume ngazo imazi eganda kakhulukazi abesifazana laphana-ke sike simuzwe simlalele sithi ukuthi uthini uhamba nomadala boy.